mori ba mori ba baba mi akoda aye aseda omo wowo oba tin wore wale aye arugo ojo o aseda ameda aweda ginu eya juda oba lala fofun arinurode olumoko eleyinju ina alawo tele ho atoba jaye o oba to po nigba ti agbara abeti mi kara won bi ajere oba to bi jaye sole sori omi aiku airi aidi baje oba to nje emi ni emi ni emi ni emi ni ma se be oba lana oba loni oba ni da ola oba lojo gbogbo oba titi nbe ki bebe o to ma nbe oba tan ka kiri aye ni eru jeje leti oku pupa eku kokon farao asoro mata se o wi be se be oba kan ta kikiki ta o le kitoni oloruko nla ni oloruko repete oke kan gaga oke kan kapiti oke kan bi ni kin ka sasa ni laya

Eku dede asiko ye yin ti wa ni Ibadan ni Oluyole. Eku ojo meje eku ojo meta. Eyi temi ni Ibadan mo mu anfani alailegbe eleyi ti o se mi ati yin la anfani wa fun yin. Nje eyin ni ile ise ni Ibadan abi okowo. Stanbic IBTC lo mu apejo awon onisowo ni Nigeria wa si ilu Ibadan. Ilu to gbonile to tun gbalejo. Apejo lojo kan pere yi se pataki fun o. Be na lo se pataki fun imi na. Eleyi ta mu wa fun o to le mu ile ise emi ati re dagba soke ko tun le ba agboro si o ya sumo mi ni ayin ko wa gbo latodo awon amoye eleyi ti won ti ni iriri ti won si fi da o leko nipa okowo re wa ko eko ti o mo ran o lowo lati mu okowo re lo si ipele ti o kan ipele ti o ga julo o ya wa pade awon ojini onisowo awon oludokowo ati awon alabapin to le di akegbe re ni ojo ola wa kopa ninu trade fair to ma kun fun awon ile ise awon afihan oja lorisirisi wa ni imo tutun ati opopolopo awon anfani to le si ilekun tutun sile fun idagbasoke re iwo na ma gbo iroyin leyin ninu awon nkan mere mere ohun la tun bo ni Ibadan bo se ngbo wa lakoko yi je kari on ninu pade yi ko si je ara awon to ma ko to ma ba awon eniyan pade ti won si ma ri anfani tutun fun ile ise won ojo 15 osu keje odun 2026 ni idanileko yi o waye laago 9 aro iyan ni Jogo Center Ibadan lati se iforuko sile sabewo si bit.ly/mbs-registration o ye je ka jo pade ni Nigeria Summit ni Ibadan.

ku de di asiko ye yi ti wa ni badon ni olu yole e ku ojo meje e ku ojo meta eyi temi ni badon mu mu anfani alailegbe eleyi ti o se mi ati la anfani wa fun yin nje eyin ni ile ise ni ibadan abi oko owo Stanbic IBTC lo mu apejo awon nisowo ni Nigeria wa si ilu ibadan ilu to gbonile to tun gbalejo apejo lojo kan pere yi se pataki fun o be na lo se pataki fun imi na eleyi ta mu wa fun o to le mu ile ise imi atire dagba soke ko tun le ba agboro si o ya sumo mi ni ayin ko wa gbo latodo awon amoye eleyi ti won ti ni iriri ti won si fi da o leko nipa okowo re wa ko eko ti o mo ran o lowo lati mu okowo re lo si ipele ti o kan ipele ti o ga julo o ya wa pade awon ojini onisowo awon oludokowo ati awon alabapin to le di akegbe re ni ojo ola wa kopa ninu trade fair to ma kun fun awon ile ise awon afihan oja lorisirisi wa ni imo tuntun ati opolopo awon anfani to le si ilekun tuntun sile fun idagbasoke re iwo na ma gbo iroyin leyin ninu awon nkan mere mere ohun la tun bo ni ibadan bo se n gbo wa lakoko yi je carry on ninu pade yi ko si je ara awon to ma ko to ma ba awon eniyan pade ti won si ma ri anfani tuntun fun ile ise won ojo kedogun osu keje odun 2026 ni idanileko yi o waye laago mesan aro iyan ni jogo center ibadan lati se iforuko sile sabewo si bit.ly/mbs-registration o ya e je ka jo pade ni nigeria summit ni ibadan

0: to wakati ona ni asiwa mama wa pelu wa laro yi ti won ma gbadura fun wa Mother Celestia Prophetess Victoria Abitoye awon na ni won tin ba wa soro lekan be ni on ti mo n gbeyewo ni pe eja fi nkankan wera won mo ni itan kan ta ri ka ninu iwe ise awon apostoli nipa awon iranse olorun meji kan Paul ohun ati Sila teyan ba wa ninu ahamo awon iriri wo ati pe awon ilakoja wo leniyan mamari ta fi mo pe inu ahamo ni mo wa.
1: Hallelujah. Iriri to le leniyan mamari irin ajo akoko enebe ko le ni irin ajo rorun ati itura
0: ko le rin pelu irorun
1: ko le rin pelu irorun
0: en to ba wa ninu ahamo
1: ninu ahamo
0: en bo lati wa gbadura fun wa ni sugbon mo fe ka se oju e ka le ma awon to nilo e laaro yi lati pe wole fun adura awon ti won wa ninu ahamo ki le rin pelu irorun
1: won le pelu irorun
0: won le gbe aye pelu irorun
1: aye pelu irorun won o le se to wu won
0: won ni freedom ma
1: benis ma
0: okay to ba ti ri pe o le se bo se fe se abi
1: ko se ba gbara to ni ninu ahamo ko se agbara to ni
0: ninu ahamo en to ba wa ninu ahamo ko ni le se ohun to fe se
1: ko se ko si ko ni freedom
0: ko ni freedom
1: ko ni freedom
0: beni
1: o ti wa ninu ahamo Olorun o ma je ka si ni ahamo aye
0: amen
1: ka ma si ni ahamo okunkun
0: amen
1: ka ma si ni ahamo ota
0: amen
1: en to ba wa ninu ahamo o ti e ko si nkan kan to le da se mo ko si nkan kan to le da se mo
0: ko si kankan to le da se
1: ko si agbara kankan to ni
0: ninu ahamo
1: be ni
0: awon kan si ngbo wa laaro yi ti won ni iriri e e se mo mo ko wo pe ka fi wura won eni ti a mu si ahamo
1: beni
0: ko le lo si bi to wu
1: ko le lo si ko le je to wu
0: ko le soro bo se wu
1: lai lai
0: ko le so nkan to wa nu e jade
1: ni ra nla lo wa
0: ko le rin jade bo se wu elomi won fi ahamo si won to fi seke seke de gege bi itan to wa ninu Paul ati Sila won to fi seke seke won a to fi de pe o gbodo ju bayi lo
1: beni
0: won a fi gbedeke
1: wọn
0: fun ni gbedeke ọpọlọpọ le rin ti o de pe ṣugbọn o ni gbedeke
1: bẹẹni
0: o le ma fura ma abi ki le fi mami
1: bẹẹni o le ma fura
0: o le ma fura a pe ah mo ṣan ra aye ba mo je ki lo n jeun abi ba o le ṣe feel
1: bẹẹni
0: mo fẹ ke wọlu ise iro ise yen lo fun wa ni pe a wo pe ṣe bi mo ṣan ra ki yan sa ti jeun ṣugbọn ko ti ni mo pe inu ide naa
1: mu ni inu gbekun lo wa o wa ninu igbekun elomi gan ko si ninu ahamo taye gbe pamo
0: aye gbe pamo
1: beni
0: awon to ye ko ri won ri
1: won ri o elomi gan le ma rin sugbon ko mo ri na ri lati sanu
0: ti won ti e ri awon to tumo won gan le
1: awon to sumo gan oni ri
0: opolopo de complain le ni bayi ma
1: beni
0: e lagbaja bi mo se tumo won to
1: mo sanu
0: fun won help eyan won to ma bu awon eniyan pe won ma help eyan
1: aye gbe pamọ ni agbe
0: sinu gangan lo ni problem
1: bẹẹni
0: e ma gbadura fun won de laaro yi a fe se oju opo laipe yi sugbon mo kan fe ka wo ka wo ka fi wera won pe opolopo ti oye yen o ba si oto nibi ti a n roko ni won pe ehun ke ehun o sinu ahamo olo ma je ohun sinu ahamo
1: opolopo eyan lo wa ninu ahamo
0: ti o de fura pe inu ahamo do n wa
1: bẹẹni elomi wa ninu opo nle oko to wa ninu ahamo
0: ninu ahamo buruko aye
1: bẹẹni
0: tan ti ha won ti ha gbogbo iran to ni won ha mo si
1: be iran yen iran oran ojo ogo re won ti gbe ku nbe
0: won gbe ku patapata
1: kun patapata
0: ha oduwa o opolopo e wo e ma pe mo ri pa awon tin pe sugbon mo fe ka tu die ko ni kaluku ti e ri ra e laaro e nigbati mo gbo oro kan to se si awon eyan wa ti olorun tun sile won ni awon okunrin to wa nu won pe won de oju won mo wa ro kini yen je ki ronu lana pe teyan ba de oju eyan fun odidi osu meji won de iran re
1: adiran
0: ha
1: adiran re
0: ta ma bi elomi si pe ki lo fe se ko mo
1: beni
0: tori pe won ti de ninu emi inu ara la tin so tin ri awon ele sugbon mo fe ka gbe wa sinu emi awon eyan wa pelu wa lori ero aye lu jara God bless you mo ri yin ojoba Sandra oloba Sandra e ka ro e se adupe sugbon ko mo pe ko riran a ma ni ko mo to ye ko se ko mo won ti cover oju yen o ri nkan kan
1: ko ri nkan kan olomoja yo gbe wa pamọ
0: ami
1: olomoja yo gbe wa pamọ
0: e ma sise fun wa gege bi obi le ni lati tete ma kie si awon nkan kokan ninu aye awon omo wa mo ni omo kan to je pe aso de be die lose to koja to ye pe awon obi gan o mo wa party sugbon be se so si pe won ninu emi aye ti gbe pamọ
1: bene
0: ele to ye ka won obi yen dide si pe
1: ko mura duwa gidigidi
0: o kan ri pe omo yen o ni ko ni mission ba se le a tun se bala

Eku dede asiko ye yi ti wa ni Ibadan ni Oluyole. Eku ojo meje eku ojo meta. Eyi temi ni Ibadan mu mu anfani alailegbe eleyi ti o se mi ati la anfani wa fun yin. Nje eyin ni ile ise ni Ibadan abi okowo. Stanbic IBTC lo mu apejo awon nisowo ni Nigeria wa si ilu Ibadan. Ilu to gbonile to tun gbalejo. Apejo lojo kan pere yi se pataki fun o. Be na lo se pataki fun imi na. Eleyi ta mu wa fun o to le mu ile ise emi ati re dagba soke ko tun le ba agboro si o ya sumo mi ni ayin ko wa gbo latodo awon amoye eleyi ti won ti ni iriri ti won si fi da o leko nipa okowo re wa ko eko ti o mo ran o lowo lati mu okowo re lo si ipele ti o kan ipele ti o ga julo o ya wa pade awon ojini onisowo awon oludokowo ati awon alabapin to le di akegbe re ni ojo ola wa kopa ninu trade fair to ma kun fun awon ile ise awon afihan oja lorisirisi wa ni imo tutun ati opolopo awon anfani to le si ilekun tutun sile fun idagbasoke re iwo na ma gbo iroyin leyin ninu awon nkan mere mere ohun la tun bo ni Ibadan bo se n gbo wa lakoko yi je carry on ninu pade yi ko si je ara awon to ma ko to ma ba awon eniyan pade ti won si ma ri anfani tutun fun ile ise won ojo 15 osu keje odun 2026 ni idanileko yi o waye laago 9 aro iyan ni Jogo Center Ibadan lati se iforuko sile sabewo si bit.ly/mbs store registration o ye je ka jo pade ni Nigeria Summit ni Ibadan.

0: Ni bayi mo ti wa ni abala keji ojuwe oro lotu we royin the punch to jade lose to koja eyi ti won pe ko mu okun re ni awuyewuye to ro mo ajo kan ti won lo nbe labe ile ise are the presidency lorilede Nigeria eyi ti won pe ni ajo PFIPC jeyin na ti gboru ere awuyewuye kan ma ti n jara irayin ni gboro aye papa julo ni Nigeria lori ajo kan ti won pe ni PFIPC eyi to gunle si ile ise are the presidency labuja eyi ti oro re to n jara irayin ni gboro aye ni Nigeria ti kaakiri agba nla aye lati gba die seyin won pe ajo yen ni PFIPC o e ma gbon mi dada oro lotu splash na ni 105.5 FM orisirisi oro eyi ti a n gbo papa julo laarin ogun logo awon orilede Nigeria nipa ajo kan ti won se apejuwe re gege bi ajo ofege ayederu eyi ti won lo wa ni bujoko ofisi are wa ni Nigeria eyi ti won pe ni kukuru ni PFIPC leyi ti a le tumo si ajo to kale ti bujoko ofisi are the presidency eyi to wa n se alaridan laarin awon eniyan ara ile okere ati awon to wa ni ibujoko are ni Nigeria ti mo pe ni ajo PFIPC lekan ninu eyi ti awon omo Nigeria ati awon mi ton wa loke okun kaakiri agbaye ti won tin gba bi eni gbagbo ti won gba bi eni gbagbo ti ni pe ajo ohun ti won pe ni PFIPC won ni ofege ni jare eje aso tokadaba ofo tori ta ba paro eye okun lo dandan won ni ki se ojulowo kankan ofege ofutu fete asa ti oni kan won ni jare na ni gbogbo eyan gbe kaakiri igboro aye o ti joba apapo won ni so won fowo si ohun ta n gbo ni pe won ni ofutu fete lasan ni ajo na ta pe ni PFIPC won ni ajo arumoje lasan ni leyi ti ogun logo awon orilede Nigeria ti n gba bi eni gbagba oti lati gba to ti sele awon kan ni ijoba apapo labe idari are Bola Ahmed Tinubu ko mo kankan nipa ajo yi o nigbati awon miran tun salaye wipe ajo PFIPC ta wi yi o kan je ajo ofege lasan ni o ninu eyi ti won tin lo lati gba owo wole latawon orilede ile okere agbaye olotu weroyin the punch la mole wan keke wipe awon akosemose oluwade na ni won se iwade to kun rere iwade fin idi koko pe awon yen gan lo ye ko se iwade ajo ofege yi ki se pe boya kawon osise to wa labe ile ise office are the presidency kon ma wa se iwade won ni awon akosemose to mo nipa ise iwade lo ye ki won se ofin toto ajo na ti won pe ni PFIPC ta wi yi ko ye ko je pe ile ise are funra re the presidency ni yo ma se iwade ajo ti won pe ni ajo ofege na olotu were in the punch so wi pe awon akosemose ti won mewe ti won si tun mowe lo ye ki won wa fin idi koko ajo PFIPC won pe ni ajo ofege to ndogbon gba owo wole latodo awon afenifere ti nbe kaakiri orilede agbaye amo ti won dake ti won o soro olotu wa so pe iru iwadi bayi ko ye ko je ojuse ajo yowu to ba wa labe akoso ile ise are the presidency tulasi bi aso bora lasiko oye ina ni ki awon akosemose olofin toto won bere ise iwadi finifini lori ajo ofege PFIPC ti won lo wa labe akata office are the presidency nilu Abuja abe wa ri nkan opolopo eyan lo nso pe arumoje lasan lasan ni ajo PFIPC ti awoye ati pe jeun jeun ina nu won fi ajo ohun se opolopo eniyan na so pe olori awon osise ni office ilese are labuja the presidency ina lo wa ni de alupaida apade alude hey lori oro ajo ti an soro re yi PFIPC won ni ajo yen lo yen ka ma pe ni alupaida ni bi ti owo ti n wole ti awon eyan ti o nse akoso be sin da kemerin ton so nkan kan eye eyan wo ro lootu na ni e n gbo lowo loni ojo Aiku Sunday nibo ni eto wa yi ka yin mo e ma fi okan ba wa bo splash la wa ni badan 105.5 fm e je n tara sasawo oro lootu we royin the nation fun ti ose to koja tori pe eto yi tin pake lo eyi to fori so wahala sunkere fakere moto te mo awon lokada te mo awon oko elese meta amaruwa to ma nsaba sele ni opopona maruse apapa osodi ko to di pe oro hun yo poluku musu patapata lati nkan bi odun meji seyin ni ipenija sunkere fakere moto tin sele ni opopona express eyi ni opopona maruse apapa osodi to de je pe gbogbo gba ni awon moto yo to lo berebe ni opopona ta wiye eyin te ba mo opopona maruse maltu koja si apapa osodi nse ni opopona ta wi ohun lo ma ndi gadi gadi ni gbogbo gba awon kan ni wahala sukere fakere moto ti o ma nwa ni opopona maltu jasi apapa osodi oun gan lo nsokunfa sunkere fakere moto leyi ti akoluko gba oko lati opopona apapa wob lo si Tincan Island ile ise repete ile itaja to lo bi ola olohun ina lo po ni adugbo ta wa yi abajo ti gbogbo adugbo yi fi ma kun fofo eleyi gan wa lara nkan ti sunkere fakere moto to fi ma nsele se awon onisowo ina ni ka ma so ni abi awon to fe raja lo nje ki wahala wa ni beyen lara un tin fa akolu kogba oko ni opopona maruse apapa osode nilu Eko ina ni eleyi o ibere olootu the nation na ni pe ojo wo lawon eyan fe bo lowo wahala sunkere fakere sunkere fakere ah Olorun ṣanu wa eyin eyan wa ope pataki lowo amulaga to meyin duro loke enu ope lowo Olorun to fun wa lara ida mo dupe lowo olootu eto yi Oluwa seun Makinola ati mama wa Tolu Adebamowo akose mose to mose nise mama se mama hey mo dupe lowo yin o mama Tolu Adebamowo ins gbadọ gbagbe studio manager to nlo to nbo bi kini kan ta gbadọ so lori afefe eyin eyan wa awon na lo ni bi eto se njade awon lo npolowo oja awon lo nsakiyesi lotun losi nigba lawo ni koko baba sasun eyin eyan wa koni ju bayi lo lori oro lootu fun ti ojo ni ojo Aiku Olorun ba yo je ka fi opolopo ojo Aiku degbera emi wa ogun adin tete ku pelu ogun Olorun eyin te n gbadun wa nibi te ba wa loni ojo Aiku Sunday adura yin ma gba o ola pe eni fe si splash 105.5 fm ile funfun bala o fe lele ni badan seyin na n gbo abe ti igbo pe splash ogo akoko radio aladani ni badan kabi ka so pe ni ipinle oyo o ti fe pe eni odun mokandilogun baye ah Olorun e ma se eku atileyin splash splash Oluwa fohun rere si mi lara eyin na so be Oluwa eran wa lowo to lere situ loruko mi o a tun ma pade pelu ogo Olorun kankan ni se yin koni se awa na mido mido alagbede ede mo dide fuya eku kale
1: Flash FM 105.5.
2: Official Sounds with DJ Gepa.
3: Sound a big thing, damn.
4: Yes, yes, y'all, about it. It's your boy David OBO's in the building. And you're now hanging with DJ Goth Pop on the decks, killing it with the baddest tunes. Let's go.
2: DJ.

ẹ bilẹ yago ẹni tó jù ọ lọ òní Jésù olùgbàlà ẹni tó lè sànú ẹwọ ẹni tó lè fún ọ nísinmi ẹ kan ju ọwọ yẹn sí ẹni bàbá mo dúpẹ tèmi o ṣe ibi tó ń bọrọ mi dé o ṣe ibi tó ń bá mi lọ èmi àwọn wòlíì mo gbé ọgà títí láì ni màmá yin o ṣé bí ẹ ṣe jókòó yẹn ẹ lè kí alleluia ńlá méje àti ògo márùn bóni ṣe jẹ ọjọ kejìlá oṣù ẹlẹẹkeje ọlọrun fẹ fi àmì sí ọ lára o somebody shout seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo marun oya ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah eyin wo le fe oju ere ami kan ti o mo je ki eyan mo poju ere nbe lare oni mo fe ka fi gbadura loni oni won pe ni divine involvement awon ti won ba gba oju ere olohun lolohun mo ba won da si ami niyan ngba mo divine ti favor tumo si according to current english dictionary eti won release ni oxford university mi ni pada sinu e ikan ninu ami po ti gba oju ere olohun ikan ninu ami ti oju ere mo ba sise oni idasi to ba se pe fun re nikan lo mo da gbogbo nkan se ko si ami yen lare mi wa mo boya won kan fe eyin wo le fe ami oju ere the mark of favor is divine involvement do you want mama se bi to ba nkan de yen so ni lo ko lohun bo dasi aboro po le dasi pelu agbara gbogbo eyin omo olohun te ba fe e mo binu ma tun gbe yin dide wa ibi kan to le fe yin ti because involvement tumo si iwo simi je nbo se bayi loluwa wi to ba le dide feyin ti nkan kan ma to ni e joko pada loruko baba ti omo ati ti emi mimo gbogbo eni ti nbo mi olohun yo bo dasi gba ase ati ami idasi lato nwa enikan ni divine involvement and that simply connotes God participation in the subject matter enikan ni ki le wi yen idasi olohun lori oro koro lori nkan ki nkan to ba nla koja iyen tumo si pe when the almighty God get involved in your affairs in a person's affairs nigba ti olohun ba bayan dasi nkan and case ti nbe nle mama so ni lo ko olohun bo dasi ni se situation awon mo re yi so ni lo ko olohun bo dasi se un ya yin lenu ki se gbogbo case lolohun mo dasi o awon to ba sa awon to ri oju rere kokan lowo e oni mo ba dasi e wa mo nkan be se wa yen edobale e wa koju soke iyen ni pe eyin yo wa nle your back will lie down and you will face the front you will face up wa gboju e soke ninu we psalm 121 adua ta won mo awon ji david gba niyan emi o gboju mi sori oke won ni nibi ti iran lowo mi yo ti wa oni iran lowo mi yo ti owo oluwa wa eni to da orun ati aye ami akoko ti won fi mo mo poju ere nbe lara eyan oni idasi e wa kigbe baba ba mi da soro ise mi aye ti fe mo fi mi se yeye and systematically se mo pe second half la wa bi eyan ba ile go na ile itiju ni o ba mi da si oro igbeyawo mi lona meji gbogbo eyin sister te ti mari ibe gigun enikan ni o gbogbo eyin brother te ti mari iyawo e kan be nbi kan the bone of your bone kan be nbi kan ninu convention odun 2026 yi mo fe ko da soro mi baba da si mi ara mi gbe kan bo se dobale yen to koju soke olorun jo ba mi da si oro mi ba won mo mi da si esa ko si awon ti olorun ba se lore to ba won da si ti won ki ni testimony e gbo mi sa it will appear to olorun ba bo da si as if you are wiser and more powerful than other people yo da bi eni ko gbon bi eni ko mo se ni ah won la ki mo gun mo te ki ewu omo le mo olorun bo gun ni ti olorun ba bo gun iye ewura ko ni le mo idasi olorun ni be se dobale yen ni baba ba ndasi dasi oro ise mi olorun ba mi dasi ba wa nkan se tete wa nkan se soro aye mi baba tete wa nkan se
soro yi ise mi o wa nkan se soro oyun yi mo fe loyun olohun wa yi pada ko mo yi segbe ko mo yi segbe osi mama e wa gbo nkan ti ami oju ere ti won pe ni idasi orun ba de nothing become impossible for you again ko wa sin ti yo soro se mo meku amanasha ala ye ye ti poju olohun mama ni ra mu le ba ndasi fun in the name of Jesus Christ en to so le kan si baba ba nda soro ijo mi eyin pastor e gbadua yi mo mo toju mi ri ba nda si oro ijo yi mo si jiya jiya ninu ise oluwa ti mo ti bere latodun na mi na le afigba to ba nda si ni 2020 oh enikan ni se so si yin mo se bo sese bere ni ah ah nigba ti bonki wa ni 2001 gbogbo awon mo church ni mo ko lo ta lo korin nbe awa gangan benu prayer warrior ta shata moto meji metala 13 bus ni mo fi ka won eyan lo sibe a tun pada de oju eta na mo tun wa ijo yen koko dagba ise yen koko lo waju mo san ba fa be titi mo fi ko de wema mo si tun ba e ti bi ti pastor ti mo fi nu source gba ball wi tori ko si telomi obasa na mo gba church won pe kan lojiji o de lojiji esa ko de lojiji eh igba to lo yo si mi loje ojo olorun ojiji ko to dodo mi mo ti lo 27 or 28 years ninu se oluwa but le kan na to de bayi o wa da bi ala ebe olorun wa da si mi wonu le ti mo nsun olorun da si awon omo mi gbogbo awon to lo ba won da si enikan ni se yen wa wa nu bible ninu exodus chapter 3 verse 2 bibeli so nipa awon omo israeli awon gangan le example to da nigbati olorun emi awon woli ba won da si ah loju ese ni nkan mo yi pada nigeria sese lo boya 60 something year ta ti gba independence eh awon omo israeli wa ninu ide fun 430 years odidi ilu kan 430 years ah ewo o go fa gan tin ba wo tawon eyan ba nso nigeria awa la se ma rerin o lo bere lowo awon ilu onlu la won ti en gbe they spend 430 years ki won to wa gba ominira ki won to gba itusile won lowo awon mo egypt ah ojuri to gbogbo eni to ngbo mi ki olohun ko jasi oye dide mo mi e wa dide daddy e wa mo so tele mi be lo mo lo waju to

0: Dasi mi, Oluwa mi, Bandasi, Baba mi. Dasi mi, Oluwa mi, Bandasi. Hey sir, interfere no so niye. Eni kani kini di, ai jebe, ebini. Ai jebe, yeye ni. Eni mama mama, toma reti pe la jeyi, ogbo wo lo fe dasi. Ti Olorun baba dasi. Owo to yo mo fun iya mi ni o mo je o ola to yo mo wa elomi ni o ti o baba o da solo ga re ah won yan je e ki gbe baba ri fi po ba n da solo mi olorun ojiji ari fi po yo si mi lojiji be mi wo le kan na divine involvement is a sign of divine favor and ninu women convention team wa ni define favor eni kan ni woli be se se nso enu yin dun bo lolohun se le ba ndasi je n kokko so number 1 kin wa pe mama to duro yi mama kan ni how can God get involved bo lolohun se ma ba yan dasi the first thing when God decided to be involved or to favor you is he will raise a deliverer for you ti olohun ba de agbe olugbala olugbeja kan olugbala kan dide fun o eni kan bi bawo eni to le support e be se n kigbe nisin baba ba ndasi gbogbo oro to nso yi o mo na ti o gba iwo ni lo ati ba ronu ti e oju ko so lo if there is a man that can pray there is God in heaven that can answer prayer provided ti wo na ba ti da Jesu oluwa mo eni to ba da Jesu mo gege bi oluwa to olugbala re ah ki pe to lo mo fi tete dasi anybody ti o ton dese because bibeli ni bi n ba gba ese loka aya mi o ni olohun ki o ni gbon adua mi o ni if I regard iniquity in my heart God will not answer my prayer and e wa gbo mi gbogbo eyan omo olohun a gbe olugbeja kan olugbala kan olufani lowo kan yo ran si o olohun ni lo kan so lato run ma fun yin lese bibeli yen o le gbe woli kan dide o le gbe pastor kan dide o le gbe contractor kan dide o le gbe businessman kan dide o le gbe nikan ti o kan dide mo fe ko ni se lo fe ki aye re o le ba bo soju e wa kan ri oju ere ti o se ko ti o se salaye wa e wo ti ya ida ni nsin engineer mo me sumo to si o ye so
1: oruko mi ni Mojisola Azan
0: Mojisola
1: Azan
0: Azan nice
1: mo wa latoji
0: nibo
1: lati oje ni badon
0: oje bi
1: eh ko ta nbi na mo tin serve
0: ni mo le tin serve
1: ibi ni mo tin wa josi
0: be le tin serve
1: be ni bi mo ti wa se tin
0: yes and when why is you ibi won tin serve
1: o ti mo ri ni pe ojo monday ojo ton na oja asoke ni oje
0: loje nbe yen loje olufi
1: ike kekere ni mo fi ma ko ose ose ni mo nse ta
0: ose
1: olomi yen kekere ni ma nge sugbon njo yen mo a fi oju gogo lo gba ke nla lowo yan mo ba ko mo je run jade lo orun wa ti wo mi mo yi po die mo ba wa lo be ya kan pe ejo e je nduo lodo yin bi orun wo mi ni o ba ni njoko mo ba so kale mo ba nto ibere bayi ni mo bere ti mo nto mi ti fi dile le ni je to tin njoko ibere okunrin kan kan wa ni o ma me di di abe lo bi se bo je le mi o ti dun mi wo kan omi ti le soju mi ah o wa ja nko o wa ma me down lohun mi ni ejo mi nko na ni o nbe gberu mi kin down o ba ko tan mi ni o ye gberu mi o de gberu mi ba so da titi keji mo ba nlo be mo pade iya ko lo ba ni ma me ja nu mi tori olohun
0: ah
1: ini mo
0: je ejo je ko mo se le
1: si so de lu olohun mi se ejo de no ni kin tin ba ni fun mo ba mu 200 ni ba mu le lowo
0: aish
1: ibe ni bi je na wo yen si bayi nse ni omi to ti de loro loju mi lile to le mi nbe yen ni le soro teni yen to loju mi wara o le mi soju mi ni omi yen ba ja bo pe loju mi ni ah mama yen ke ni je tori 200 da fun mi la je ke e gbo wo yin ah mi ni mi tori e ke mi ni mo le mi nbe yen ni oni yen ba je nle mi ni e ngba ti o nsa ye mi wa la fe lo aye awon omo yin na je le mi ah oni ah o ba gbowo yen lo ba lo lo ba tun pada wa mama mo ri pe ko dumo yin nu be je fun mi 200 mo lo dumo mi ninu ilo so mu e pe nipase ti toro lawa na yo fi ri pa yo ni ka ma sa ri
0: mi mo ni e ma so e ma fa nto ba wa lo e ma fun won
1: nto ba ni ja anu ba wa na ara anu ba ni mi ti mo fun yin tinu tinu ni mo yanda
0: ko ko e ma mu
1: ko ja o pe mi sori TikTok te yan ba lo wa ri ni nbe
0: ah so
1: emi o ja mo e pe mi lo wa lo
0: content creator ni
1: emi o mo ibe ni awa ni amama mo test yin ni o ba tun pada mo test yin de pass mo fi de yin ni o mi ni ma de mi ma mu lo
0: mo je mi ma mu
1: o ni ani e pass enu tu yin bona ti o ba ri mi be fo won oju mi bayi ma me ma sun ku mo o mi ayo lo ba loju yin ati sori re kira yin ko ri re mo ni mo ku ori re o tun ni njo mo tun jo ah abi de je ni ma me wo camera re lo tu o re lo si
0: What is
1: Egba, when you can cover that, even yellow saber, Galloy, only a magic demo, Mokofi Baleni, Mokon Sale, Lossi, Pepeni, Mobile Ramale, or Luazio,
0: Luazio,
1: Baraboo, and Bastazo, King of the Saber King Jam, Allah, my even you can cover here, Mobile Ramale, Benny, Ojadi, Ojaketa, me, my Bolewa.
0: You're about one day.
1: What is say? I want to. No bank pe number mi mi me do fun won number mi loja no bank pe number mi no pe mi a je wa n bi program n bi pe ni ka fun jamo mo
0: eh
1: ka fun jamo photo mo ba ri 31 miss call
0: 31
1: mi mo ni ja ngo n ta n ba bo ta lo mo ri 31 miss call n gba jade ta lo pe mi iwa ta ni e no lohun alaanu ni ta wa mi wa
0: awon alaanu ni
1: mo ni ki n sale ma bo ba yo ka ja ni ki n gbe o ije wo kada ni okada ba ni 700 joje

a je pe e ti jere wa lowo niyan mama yen ni ki wa jo ntori olohun kini ko won se mo so fun won ni won bo lore ti won na ma wa an ti e fe wa lati wa ko awon eyan logbon awon ko ati awon fe ko wa logbon ka le mo bi eyan se ma rin e o ti ase yen ba le ni kini ko bo won na se le se kini ka won se ha emi o bo si ara te yen e wo pe me wa nsele abi eno marriage elomi iba titi iku bayi o elomi iba si wa laye o marriage lo pa se mo be elomi iba so birin ni iba si ma spere kiri aye ni sugbon en te lo ba si lowo o ti so jara en lo pa eyan na da elomi iba si ma gbadun are o iyawo to nowo gan bayi ina lo se saba bi aye re to run danu iba wa laye bayi now kini ki mama yi o se kini ro pe mama yi le se e ri po ro yen lagbara die ni e ri po ba yan gan nkan to ba n ba obirin ni okan je la to ba ni lokan je ju laye kon so obirin nikan ni wi pe ke wa loyal pelu yan ke wa faithful pelu partner yin ko wa je pe at the end of the day partner yin go go go go go go go go go go go go go go ah o wa lo se nkan te fe igba mi ori ma n fe yi to je pe en to se won na niyan owo eyin le lomi ife en tin da soro le se niyan to ko mi ba ko ja ba to ba di owo eyin to re mele mo se leke bayi ori o de ma gba da erun lo lo kan kinu sele erun re ah erun re e ba n bere pe erun ti o so yi na na na si won fe ha be ni abi afi ke o fere bayi kere ya moju yin kuro be de lo pin mi na o ma drive lo bayi an ere obirin yo si ma lo won so pe ah just wa lo ro si do kini nbe yen o si ma so ku ki kí ló le tó yẹn ní ẹjọ tó rọlọrun kí láwọn wá kiri ó dẹ níyàwó ilé o kò ní lè tọjú ìyàwó ẹ n tà pé marriage bó ṣe rí nìyẹn níbò mí ò dùn gan níbò mí ò dẹ kan ni níbò mí ò so lovely níbò mí olúwa mi ẹrọ àárọ báyọ ló burúkú yẹn àti ìtòdídé ńlẹ àbáṣẹlí mọ àárín yẹn ti burú ẹwọ ẹwọ ẹwọ tá a gbó sọ ẹsùn mi rè kábẹ oúnjẹ ọmọ ẹkú fún mi ọmọ ọmọ ọsẹn jẹun hello jare that is abi ti yo nbo leyin wa bayi ni sbo ni de yin lo bo ni movement yin nbo lati pade bo la se rira loju oko iyan bara mu ah emi lo npokunrin loju mi eri ni ngolu opa bi yo ni egba mi lu mi o o lu mi o ti fa lu mi pa nti an pe ni marriage niyan nti elomi ri nbi o nkan elomi ri nbi bayi elomi omojo be de oko re oko mi omojo be de yawo re parents mi omojo be de omo won wọ́n sáàkà bí wọn ẹlẹ́ náà ni wọn àrà tí nǹkan kan mọ ò tẹ́ bí wọ́n á bèrè pé ọkọ yín ń kọ́ yóò ní ọkọ ọ̀hún ti kú ọkọ dẹ̀ mẹ́lẹ́ á ní kò wúlò náà kò ń ṣe pé màá yóò wúlò o àwọn fúnra wọn náà fi ara balẹ̀ láti lè ṣe àwárí ìwúlò máa yẹn àti ìgbà tó yẹ kó wúlò fún wọn. Ìsinmi aláwọ̀ lẹ́tọ̀ láti kàn ní ti ọmọlúwàbí ẹ máa lọ sí àti ayélujára ní àgbáyé ojúkòó Facebook ní kẹ lọ ṣe àwárí ẹ̀spash FM 105.5 Ìbàdàn ní àti ayélujára ojúkòó Facebook ẹ lọ ṣe àwárí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni kò yẹ kí ètò ìkáṣe lẹ́yìn ẹ̀yìn náà ẹ lè dá sí i bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn yín àwọn ọ̀rẹ́ yín àwọn fámìlì wa gbogbo yẹn tó jẹ́ wípé àwọn nǹkan tó máa ń jà sí láyé gbogbo ẹ̀ láti sọ́nbí lálẹ́ yìí ẹ jẹ́ ká pín fún wọn káwọn náà lè mọ̀ yín pé wọn ò nílò àti máa jà èyí tó lákọọdù wọn ni well said thank you sir emma fojo peter ẹ ṣe gan ni ẹ màkà lẹ o ẹ káàbọ sórí ẹtọ wà ní ẹmàmà tí pọmi jp ẹ kalẹ pẹtọ máa gbogbo ilé ńkọ o àlàáfíà aláwa o àdúpẹ ọlọrun dẹ ń tọjú wa àdúpẹ gan ni we really really enjoy your program ma ẹ ṣe gan ni àdúpẹ ní ọwọ yín oh excellent thank you so much ma'am àdúpẹ òye ìròyìn ti wá ẹ ṣe gan ni àdúpẹ lọwọ yín you see tí ẹ bá wo lọ tí ẹ bá wo bọ ẹ rí wípé kò sí ẹni tó bá nu tá à ń sọ yìí marriage ọjọ òkùnkùn ni kò sí fọmúlà kan kò ní fọmúlà ẹlòmíín dirí ẹ báyìí ni pé ọkọ mi ni ọkọ mi ni ọkọ mi ni ṣẹta mi ni ṣẹta mi ni ṣẹta ti ẹni sì ń lọ rẹ gbé gáàmù burúkú gbòòrò ayé yìí ń dàgbòrò láàmú burúkú burúkú ni ah babe mi ni babe mi ni babe mi ni babe ẹ̀sìn rẹ ìyákúyà ni ẹ̀yà ń gbòòrò ayé that is life for you ibi ó bá kọ sí ẹyẹ mọ́tòrí ẹ̀ ló fẹ́ kú mọ́tòrí ẹ̀ ló fẹ́ para ẹ̀ ni mọ́tòrí ẹ̀ ló ti tọ́ fún ẹ̀ ni mọ́tòrí ẹ̀ ni tó kù fún ẹ̀sìn ni pé kò sì wá para ẹ̀ dànù tó o bá para ẹ̀ dànù bó o dọ́rùn ìyá ó jí ọ bẹ́ẹ̀ mọ̀ sọ inú náà lọ́ọ́ lọ ọ̀rọ̀ àpá dìdọ́ tó tó ni àtisọ inú náà lọ́ máa lọ
tiro ni mo pa ni odahun ni ah odare ni inu na lo lo to ba binu pare pe eyawo mi ni as because of my wife eh ku pa myself be bi eku sa e fire le nlo ina janna mo ibe le lo yoju si to lo nkan lo pa yin ife gan tere le lo fi yin ki lo so as of ku ceremony wa mu go ba dele aye ibo se ki kan na ti fo fun e an se ki kan fo fun e now eya lo fi je won be ni se ki to le love e gidi gan gbogbo emi atara le love e gbogbo aye le love e eh odi lara o oni seli ni seli oluwa seli lo sa fe o si wa na mu seli ni dodo ya fun won bayi ni sunu marriage o gbadun marriage won ni crime ni marriage is not crime it's not a crime rara emi ajo to da ni love is a good thing if e je nkan to ma ndun kan te ba ba eyan gidi pade te ba ni eyan gidi loko tabi niyawo ife eyan ma gbe lojojumo a ma da bi pe a la bi pa ikan te wa yi e so fun lo pe oluwa mi na mo bule e yo kan ye sa fun mi lo fe kidi lo dada en te fun mi yu en te ki mo ni mo gba mu okan yin ma bale gan mo te ba lo ko si owo awon nigba keji o re o fun re ni o mo lo lo wa ku ku pa hun danu en faye le ti le aye lagbara ko kuku pa nko mjo bi to won yoju si o be ko won yoju si paradise ni o si je pe ina jana mo ina na ni je ko nkuku lo si bi e to ma fe lo nsin en lo mi laye re ani wa leyin ni fe yawo kan mo yo ni mo lo ko mo kan ah in to ju mi ti ri olomo je nku bayi oju mi ti ri me logbon mo dun mo pada de aye ni olon ni o si le kon fun mi fine move on yes life goes on so ko tori yen o ni te wa tesiwaju bo wa farabale calm down sit yourself down then plan ahead of the future ma wo pe eh o ti dami daddy beji ti mama yo fun mi wa te wa ifun mi eh ni de madam e goju yinu e wole atun ase e ja iwe sobi e mo taraka o arun wa ngboro aye o pe ri pe ndan si daddy beji lorun laye mo ko ti yeyin ki daddy beji kan ora pade ma ko ah a tutun yin wo ala yo mo so fun kini oro mo bebe se ri kini kan mo ra won okunrin si ti obi ba ora je ba ngbo ba ri pe mi won fe bo bayi tokun ni wa ri wi pe iya o je o se o tai e wo fun ma jade ju ba to wa lodo won lo yo mo so ko ki aye ni e wo be ya wo mi a mo si lo fi ya wo mi e je ya mi ya wa ba e je a wo mi na ma fa ko si obi ani mi ti setan e jo to ro lo e ba mi so fada di beji ti o ba to pade mi to ba se pipin pin were kan pe abi amo mo ma gbe e se pe danu ni emi to je pe so lo ti mi sita njo e tomo tomo ah aju tara omo si meta bayi lo wa lowo mi e imagine mi o se koko o ko gba mi sita ni ninu ojo omo si meta lowo mi ninu ojo to yo lo o wa be mi si to ba to be e pe lo mi omo se fun e mo se pe fun omo e kan so ni pe e ma worry e je ki ni sun die se nkan se yi lara mi ngba e te man ti mi sinu ojo te man ti mi sita yen ko ti kuro e je ki n fara mi balẹ ki ma won kan yen kuro e wa plan for life eyin na so bi yo kin kan le ni e down o bi re loka e ki wa lo de ki lo sele gangan to ba yan bo ko re oko to da iyawo e da support e na support him encourage her ah iyawo mi ile taara yen o ya in ta o boko wa lori e lele so da bayi ki room ti wa bayi temi bayi room mi ati yin eyo kan bayi abi se yen buru ni awon yo se na o eni kan yin so lana oni laye yin le lojo takan ti laye mi pelu iyawo mi o fe pa mi ni emi o le se o mo ni you are not a good man you are very bad man ah oni rara akuku pa me mata so lo kini na ba n pe buru egbo mi si stade se be ni se eyin na le se be ah madam e na ni laye olomo je daran laye mi emi o ti fe ku ara le se tell what account ko so emi atoko mi ko le work emi ma n nawo mo ma ra gold emi ala fe ni mi mo like o gegan mo le so ge ah alaye dere nti e e ba mo ra so tutun laarin odun kan ko si ntokan yes am ko jo nse mo le ko jara won iyan oni nawo ti e ko na ba nawo re tan e ja ma ma sele lojojumo o ni oko ohun ti mo de nwe mo ma hun yen to je pe mo ma n lowo lowo
o to je pe ati de jeun to da senu ara won bayi o da bi egun ni bi pe pe na fun won pe mo jeun to da ile aye e o sa mo sisi o ma ko wo jo ni o ni bayi oko won se niyan o ni bi mo se wo isin oya ka won wa dijo ma pa owo po o won a fe jeun to te won lohun abi o won a fe woso gidi o won a fe lo good o ni ejo ija ma de abi jo ni bere oya oya eyin e ma joje nle ija o sele abi ija o ni sele so now ohun ni bo se wa yi ohun fe lati ma se fa buru ohun egbon ohun baba ti ya hun oko ohun laarin odun meji to hun gan ba so fun to je ya wo pe alaye o bere grandma o gere grandpa emi mo lo do grandpa lana mo no ki n pe o ki n bere won omo la n bi sile yi ma ku egun sori awon omo mi to ba do je waju se ta omo yi o ba ke lati me tabi lati wa eri won so pe o ma cause won iwo fun re o bere baba e o bere ye eyin obirin te ba n se bayan gbosuba kare fun yin awon obirin kan wa be to ma se be o to je pe ti won ni kan fo kan pe darling lo toju grandma to toju grandpa o toju daddy e o toju mommy e won to n se bayan now sugbon obirin mi na bi kan ya won wule mu wa laye won ni bi ki baba e ma wa mo mi ko gbo pe grandpa ti ku grandma ti ku o ko wa ni fine e ja lo ma so e bi bayi aso bi ta ma mu wa mo n bi se mi je kan mo ta ba mu aso e bi e bo 50k pa marun list the jino dada abi a de wa to mi to red si sorry e to mi to red kele ta ma mu yen e je po fi ni ashe yan boya bi less 25,000 naira ko ti po ju na and this time around mo ma ta pelu bag ni to match everything to match ni ka sa everything everything sa ba bi 300 or 350 it's okay o ma manageable le ma club ti mo ni madam e waste owo yin ni ire to ye ka egba to ba so pe yawo ma se ru e fun yin se mo pe pe ni abi ko ki se pe that is why to je pe awo obirin ani lati ki esara okunrin mi gan lo ma bo bi eje fun yawo e mami yen lori buku ni won we e mami mi so ro pe yen mami lori buku ni won won sa bi amo o mami won sa bi amo o ngbo ba toro nle tan o ojo to ba ran da da ni awo so fun pe ori buku mami e ti rin se mami e o kin sa bi amo iwo ina gan na o le jo mo na hun because o ra bi amo bi e o ni ya gidi kini kilo e set ko ma sele se ba ye se ma ri na le leyi e wa ma binu e ma ja e ti gbagbe pe ti sara re yin lopo to ba won to e ni se kini o e le rira isimi ala o le to be eto ni isimi ala e ja ki n gbe yin lo asi agbon kini to n trend kini to waye gan ni ate ayelujara fun ti ose ti a wa nibe yin kini awon nkan to sele ni ate ayelujara fun ose yin awon ni wo lo foju bade to je ko de lo daadaa ti awon eyan se be ti won gbo daadaa yes iyan naa ni ma se tan ni ati ma mu wa si eti gbo yin ni kookan ejeje eyan sa joko beun tori iyan naa mo se wa nbi tori iyan ni mo se wa.

0: ni e kaabo pada se konete omo lo abi mo ni igbagbo pe e gbadun e popo ago mejila lo se be lo ko iseju mejila lati konete omo lo abi bi ojo ojo ba so be ni apa ibi te wa e ba ni to se e ja pade ni atari jara ni agbaye ojo po Facebook e lo se awari @FM105.5 Ibadan @FM105.5 Ibadan e like be ni ke love e ma ba ni tele bi o ti se lo ma kan soju opo na ni ka gba ipe bi abi meje pere tabi bi meta bene mama wa ti mo so oro won yen te ba ni oro imoran fun won ma gbe awon na wa si ori eto awon eyan n pe ni kete ta mo awon abala ki lo n trend yin a de wa le se ni idakureku tori pe labala labala o na ni a se eto yin 0706949300 0706949300 ojopo wa ikeje na ni 0701445770 ojopo to wele agbara ni yen sugbon fun yen te be fun ni atejise lojopo to WhatsApp ni 08074855740807485574 ona ni atejise yin yo ma ba wole gegeun si akasa wa yen ni ate ayelujara nbe ya hello
1: Ami ashe, 0706949 3000 0706949 3000
0: ojo opo keji
2: awon
0: iya wa la se lojo fun 0701445770 ona ni Olumi ni lo Ibadan mo gbadun yin on ta gba lale re ejo kini ki mama ye se
2: eri papa yin o ti po so na
0: okay
2: Olorun mo wa ti to so na en ti doctor ni ko si
0: mo
2: ba ko ji en ni ko si ko si mo na ka mi ha ta ti fun ni en doctor ti fun ni ko si
0: Okay. Kọlọ wẹ nikan.
2: Bẹ́ẹ̀ ni. Ọmọ bá kúkú òjijì.
0: Ọmọ bá kú dànù.
2: Ẹni tó ní hypertension. Tó dẹ̀ tún ní stroke. Kí ni ẹ̀ka tó lè ṣe
0: mu?
2: Ẹ tó ní stroke òní jẹ́ ká tó lè ṣe
0: mu. Kò sí ẹ̀ka tó lè ṣe mọ́.
2: Poultry cancer. Kò sí ẹ̀ka tó lè ṣe
0: mu. Sí nǹkan kan mọ́.
2: Mọ́. Lẹ́yìn ìkọ́ tẹ̀lé mọ́ àti dọ́kítọ̀
0: fún. Ok. Ọ̀dà.
2: Ọ̀dẹ tẹ̀lé.
0: Kan tẹ̀lé.
2: Ọwọ́ fi sí àdúrà kọ́lọ̀ ń jẹ́ kọ́rẹ́ ní bíbí.
0: Àmì.
2: Ẹyin náà fẹ́ fún bá ìrètí wọn lórí ẹ̀.
0: Ọ̀dà náà, ọ̀dà.
2: A mọ̀ retí wọn.
0: Ọ̀dà.
2: Torí pé kí wọ́n lè káàárọ̀ háàrì kúkú lọ.
0: Bẹ́ẹ̀ni, ká tẹ̀lé kọ́gbọ́n lára wọn ni.
2: Ọ̀gbọ́lé tó yín kọ́ ni o.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà. Kẹ tó sùn ẹ ṣe gan sa a dúpẹ́ bó ti ẹ̀jẹ̀ gbé bílẹ̀ bá tún ti mọ́ báyìí bó jẹ́ ojú mi iṣẹ́ kálukú ti yá bẹ́ẹ̀ ni a dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yìn line e ka line jino yin te je ololufe to simi alayo awon abala epe ke jebun o ma gori eto lagbara lo olorun be ni
2: olorun je ke si so
0: ami asedu mare
2: waje ayo ni ko yin o
0: ami asedu mare se ngo ni o
2: oyin o ni ha o
0: ami asedu mare wa mi o
2: e
0: se gan sa e se ngo ni e se gan sa 0706949 3000 is the number to try tonight. Awon oju opo yen ase lojo fun yen ni a ma ma ya soto tori pe eyin eyan wa eyan nla nla eyin na ni e ngo eto isimi alayo ori yin de wa nbe. Hello, era sa e ku le gberodi yin sa.
2: Okay, eri pe mo so le ka
0: beni sa
2: wi pe awi to wi asa ka kan si
0: beni sa
2: Sherry Timbari Pastor Gloriota Totai Totoke Abi Mora fa to we la wa ni e ma ti ma wa si mi leni
0: Beni sir
2: ah pa ni e wu awon enemi mo won de di eni ti e se ko insaja
0: ma seju
2: Sherry te fi padi Olorun Antola ni Olorun ni da yin gole
0: ami asedu mare ami ase o
2: won ma joy le fun yin te fi ku ni eni dida kuda mo gbianju ati so
0: ami ase o ami ase won ma je ise mi niyan abi e ku se emura si emu emura si
2: eri eni to ba ti fin to ye ku se sile ti o ba ti se nti o yo se o se o
0: nti o ye ko tun wa se a tun wa se ohun fun ra e
2: e pe kini prophet mama we
0: kino wo sallallahu alaihi wasallam
2: oni kulukun maridun la masafaitu oni gugu eda atobe gugu wala laisa antola ni olohun ni yo gbe isa yin ta te fi ku
0: ami ateyin na baba mi
2: e pe to
0: e se e pe fun wa wow ah mo ri ni gbadun yin lale ah ah se tin gba bayi oni eteyin o ba se to yo se hello 080551 e se ko ni radio yin e ka lesa
2: Eto
0: ni oruko yin ati bi te ti pe wa e ju esun kuro ni di radio yin
2: Augustus Adesoji lati Orife Road
0: lati Orife Road e je bo asun seyin ni di radio yin kini gbadun yin dada sa
2: mo ti pa radio gan
0: aha o da bayi mo gbadun yin bayi
2: madam yen gbogbo kini imoran ti doctor fun oloye ko follow
0: oni kan follow
2: Okay. Yes. Secondly, we do need to look opportunity that is confirmed. You know, Mboya, in Tolani Tajoshi course, PGD in Polytechnic in 2015 or 2016. PGD.
0: Ero. 0706949 3000. Hello. Hello. Hello. Yeah, Ekaleo, madam, the madam.
3: Yes, yes, ma. All community blessing. Lati money ya.
0: Mommy, ah, shall be a young Benny? I be one Benny Lumi, a young Benny Lumi.
3: No, but you take
0: away. You look at me at a young Benny. A Johnson, a John Giabi. So, my grandmother. A time of Tokyo, Baloba, Momo, a deck Momo, or bouquet. We are allowed by Tomo and Lule like Benny, someone is Sunoni.
3: Oh, I think so.
0: Hello, madam.
3: Yes, ma, yes, ma.
0: She had to phone any kid in Shalala and Toriba and say, you're right, but it's been
3: one day.
0: She has a February and the young, yeah, better than one. Tell her what, Tori. For his name, she back to back. She had a color for one.
3: And he like that. He said,
0: I go. Sherry, you're a lady, you see, by say, I'm a party, my toy, and some could tell you no more, where I came, my meeting line, you are lying. So ye iru alai mi si bayi e ti fun won lo nje se bi
3: be ni wa
0: ehn e de ti bomi sara hm
3: be ni
0: o da baun se ri ere gele e ma bere e wa ma so si won leti pe oko mi boy pakaji ni won abi ayin la ni won pe my darling ke en ki lo ki won gan ah won ja ku won ti hide number gan ni e wa ma so si won leti pe my darling ani lati se meeting no family yi mo ni fe ko sokunrin bi e iwo lo hands ju gbogbo aye yi mo ni fe bo je ka se meeting hello 0806587 yeah it's
3: work
0: e ka bo sori eto
3: yes ma
0: awon yemi nko ma
3: alafia la ma e ti jo meta ma
0: e
3: de ku eto ma
0: eto ni o sey na se meeting lodo yin beyen
3: lara o se meeting koko
0: se ri se bayi awa la nja lojojumo ngba mi alo se nti mi o like o mama shele because ma to pada ma renew vows wa so ti eyin lojojumo lo e kan ma o ye kan laarin osu meta enikan lo ma initiate boy eyin le ma kan wo laarin so pe darling no ma ti osu meta ta ma ti se meeting wa gbe o le je koru eyin ati won nikan ki la won nkan ta ti se te pa get right no marriage yi kini awon nkan to fe kin se atuse le lori as in you know ma bi won awon no ma bi o da darling o nje mi bo se npe yen o emi o fe o mo mi le finu mi sere o okay o darling bayi na se ma n ba mi sere lori bed mi o like e kan ma n se bi olobe ni boyo mi o like e ani ke gbe mi de bi awon mi kan ma n sunkun won de ni ko se pa won sunkun o won na gbadun oko awon pa ba awon ma sunkun awon kara mo kini ni e gbe mi na de be she understand ani so mi be lati be yen le wa so pe darling so de mo pe oja mi o to ba de le support mi si oko ti eya mi o mo ma fun e o asiko oja wa ti de o te de ma jo looto to je ku te ba ti ta jantan e da owo pada si odo ko yin tabi aya yin e di pe marriage wa ma te siwaju oko wa de ma bale ke to ma awon mo wa ma roju raye lati se ya ti baba won ya e se gan ni e seun gan adupe ni owo yin hello
2: Hello,
0: Obere. Hello, Obere.
2: Hello,
4: Baba kala won de.
2: Ya kala won.
4: Oh pa die.
2: Ala.
4: Oh my god. Ala fi awon baba je gbagba ju, eh.
2: Omo baba gbagba kan la je
4: score pe. Score to ya bo star.
2: Awon ta mi ni mo kan la je gbori won.
4: Kan la je gbagba ri won ko bo nbe danu.
2: E to ba di ye na awon ta mi ife yin won e bi je pe. Papa.
4: Oh god you.
2: Oh my god.
4: Oh god you pa die. Apana. Wow, live now. Oh, wale, oh, wale.
2: How are you, Wale?
4: Oh, God, Joe Wale, Joe Wale.
2: What time is there to eat? And you know you.
4: Wale.
2: I'll buy you, oh, you are forever.
4: A long bow.
2: But light, a light. It's your money. That's why you need your money.
4: Mm-hmm.
2: In the room, what are you?
4: A long bow.
2: Eyin
4: yawa e ma karamo wa. Eyin na
2: eyin baba wa e ma karamo won yawa.
4: E se jare.
2: Ah. Yawa ba de si le ba e ja ma wori ka ma jade.
4: Joda. Mi ni wa yin ti.
2: Emi mo le wa yo. Won te na o.
4: Ekun.
2: Mo de te on.
4: Ekun. Ah.
2: Mama.
4: Oh my god.
2: Yawa ya won yawa.
4: Eh-eh.
2: Meji to wa loke yen.
4: Okay.
2: E ja ma gbe te no.
4: Oda be ke won fi sere
2: gidi ni pe ko ba mu arun ruku wa saya wa
4: be ni
2: ile wa ni daro
4: ami o
2: mama wa mo goro
4: o gaj baba be
2: awa mama wa kala jo
4: o gaj jo
2: ala
4: afia fo lo ba be gaj pe pe po po po ma lo moto karo buku 0706949 3000 ja gojo ko bi mi lo kan
5: na so ko mo ra ko mo da yin
4: lagara hello hello sha paul ko ala ti ogbomoso ah bye
5: e ko jo be ka wa
4: e je kan pelu sir
5: alaafia fun
4: e ka bo sire to alaafia fun yin sir
5: o se e ko se so bi o da da da da
4: Mm. Ona ko sa fa yin oju ojo yen lori be. E ma bi.
5: O ke ko ti ko pe. Mo ni ko ti ni lori. E so bo ale.
4: Beni sir.
5: Oro joy ka help.
4: Beni sir.
5: A bi jo ko a ti ya wo ma ko le pa. Bi ti joy ta ka pa ti wa yi ko ti wa ri o.
4: Ke lo wa ye.
5: E ku bi o.
4: Ba bi ku bi e bo. O lu so bere nu.
5: E ke ki salaye fogi.
4: E ni so nbe.
5: Joint account.
4: Uh-huh.
5: It's a bond that involves culture with Kusibwa Shawa.
4: Ben.
5: Kodi kano kofo ware, papa, tapake wa bibi teke.
4: Hmm.
5: This is my contribution for the project Oshitara.
4: E she gone.
5: E ba di de joint account.
4: Hmm.
5: Iya wo di, si wo fogi na wo de ni.
4: Hmm.
5: Oshu beke toko tuwa ni yawo.
4: Mm.
5: Toto ni yawo.
4: Mm-hmm.
5: Yawo is eyebrow.
4: Na ene kano ane kene yama ngbe na. Ala ye, mba shele yo, ala ye.
5: Mba gbe oko ye, yawo wata. Agu toba gbe yawo so oba.
4: Ama nu suru no ni, ame jegi si yoma ante ni kano lo ma gofe ni kan. Wanjo ma amu bi ele bu ni.
5: Mm. Why don't you let this baby dog lie?
4: Ke
5: ara wa na ni ke ke ra ko ye so be ye igi e so di pa pe ko le pa ko e se ke pa ko le pa ko
4: mhm
5: ti tu lo ko da la se ko le
4: beni
5: abi
4: beni
5: o to pa da ko to ba ni je ju to fe pe ya wo ko le pa ko ti pa ka lo ko se do sa go ni o
4: Mm.
5: You go find your son wo yawo.
4: Mhm.
5: Agba le bi owo fi yo ko fe ra le. Ta ko se ta se pe ko o se do pe do pe do. E to so da. A bo ti a yo ko pa ko wa la ni o.
4: Mhm.
5: Ta fi a fu.
4: E se gan lu so.
0: Facebook @FM105.5 A like a love Benny ke ba mi share comment ni ke je ki o ma gbira. Hello.
6: Antola ni.
0: E ma kan bo sori to.
6: Seri kan re je gbun ori afefe ni Gbenga Gbajuma. E wo don ta ti jo ntele yin bo.
0: Benny sir.
6: Mo di di sawari akakin yemi. Seri gba te jo wa po na. Mo ma da prayer yin se loto ni pe wo Olorun. Mo je n gbo bi si Tola ni Alade laja iwo Olorun. Yes, my premise is Logun Mama.
0: Abina.
6: Anything can happen. Information will carry along.
0: Amen.
6: And go be sawana.
0: Amen. I should marry.
6: Sherry, to buy your way. I'm fine. Bambe. That's my camera. That's who Bata Basi Koinsaja. I believe we will book on Ben in Legbia Winya.
0: But. You want to get away? But we got to get away.
6: You want to get away? You want to get away? You want to say, yeah, Kodaki, no more, say, be Joba.
0: Baba wa Timothy Ayodele woni lati ipinle Eko ni Ikoyi ona ni awon ti darapo mo wa e ku se o e ku role o be ni mi na kin daada e se gan e ma lo si atayelu jara ni agbaye ojopo Facebook e lo se awari @FM105.5 e badon be ni ke like and love be ni ke ba wa share e ma se kini e ma ba wa pin ni marun mewa mewa eni kokan. Yes, ma. Susan Akinboye, one ma. ekwese o epeto oluwa yo ma ba yin se ni oruko jesu ami ni ba ya go meji la se be o ti koja iseju meji la ati aya merin de ni adota lati apa bi ta wa waye eyin na tojo ojo se ni agbegbe bi ti e wa run waye ati se oju opo awon ni anfani lati da ipe kokan mo tori pa ni abala e ti mo fi ma re yin te ni agbo ti de wakati kan de die e tu ma ngbeyin eto ni gbogbo ojo isimi baye onu ni abala awon ni jo awon rin asayan ni awon rin agboreju e se gan ni adupe ni owo yin tori pe ajobe lati ago mewa gerege osese baye o tin lo soko ati lo wakati kini pa ati lo wakati keji pa wakati keto un onu la tojo nda senator oranje were were de were baye ibi ba ko si eyin na se kini a ma sa to se bi awon yan gboro baje lowo yin ni ti momo be ni relationship yo gboro baje lowo yin to ba ti baje lowo yin afi to ba je pe yin kole ya aseju ninu e loku to ba je pe yin le ya aseju to ba je pe aseju yin yen o poda ba marriage yin je o poda ba relationship yin je be failure ben ti e ba afi to e ba ni so to fun yin loku ben mo so fun yin eni jakule nlagba alaye julo o le je nitori pe eri eyan bi ti yin eni to ni awon kan te le gbadun lara re teyin na ni to le gbadun lara yin sugbon to wa je pe eni ajo yin mejeji yen wa se kini o fori lo sopon sugbon to wa je pe emi fe bo abe nikan fe pe nikan sin ni but amo pe yin yato abe ko ni teyin to wa fe pe yen wa nbe pe jo tori olodum abo wa fe mi pada se mo pe tori eni ma pada lo be o fe pare danu ni so iru yen ko la nso iru yen ko la so sugbon iwo to je pe won fi ifehun e oko elomi ona ri laye o my dear bo ye kan la sise waye ni to toko ye ko ma waye sugbon ti waye so pe gbogbo nte ba fe lo won se won ni se be mo kilo ta ni dari juru eni be e da mi lohun iru okunrin to je wi pe you know o feran e to ba se oni obi o iru eni yen why to ba so po baja ko ni pari mo iru obirin to je pe o wa supportive keke ko to se leyi o ti assist e o to se leyi o ti support e o ti support e o ti support e kini ro obirin yen le se ti wa fi so di bembe to ma lu dalu pa maku kini ro obirin be le se to ma so pe ko ma lo ni o fe ri mo gbogbo e wo nu ara won e je ma ro tawon omo mo nkan ti abanse olorun o de ma ran wa ni owo gerege ba go meje lati koja iseju marun odi ni ogun lati kanin ti omo ilu abi o lo were were ikorajo pa we obirin ataje oniroyin ti an soro ni ori radio ati amo maworan gbogbo be ni yen women broadcasters forum nigeria and diaspora to be pe yin na se ngbo mi lale yin e wa lara wa e wa lawon le se radio kan tabi le amo maworan kan teyin na tin sise se kini number mi ti e fi chat mi na ni 08074 85574 08074 85574. Adupe ni owo Olorun enikan lati NTA Ibadan ajo soro na ni so eyin oku na aneti yin ki e se kini ke darapo mo a fe ku egbe wa jade gbogbo yin na ni gbo ba tasiko e ma gbo ikede wa ni ori agbagbe be ni bo se je o na ni e bo de se ma je na re ni ojo oku todo temi ni yen lo nkan te fe bere ni e fe ki mo nko nipa igbeyawo yin eni lo imoran eni lo kada yin moran kato yin sona 08074 85574 ebe se mari temi na lodo yin oku ta lo le ba yin soro ti kaluku ma ri ra e ba oya e ja lo ojo po yen o na ni keyin na ki e se be ki e ma kan si oya e je ngbe yin lo ina ti ran da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da I'm going to go to the house.